ay, ay, volmoraran con yo, ya volto a tan, volverá mi ngay con, ang pol ngay a tan, ay, ay, ay, atharam rami ngay, chang tak tau a.

in magteka waman dagayay kahengago ay ay ay jamanatay wacho lungkere ay tamto si Omnen ngan nang hom thai meng Agan mani zai

lang mau ka ham kereng tong na ni bagay tamu nang nike shak ka ham tong na nang ni ke bo shawa na ke bo shawa na bakha ka ham tong na nang ni ke bo shawa na chamun ka ham chana nang ni kok jatanu ku bai phia ba te mung sa nang kuk mani hinke rang tong na ni nang abu ni bagay na chung khati na ni loy tini lang mau tong na ni nang chung tini jesuk mano am sung na tini na chai pai kha kai khana shoni khali bali eba jefru ni ni sha kham yang ngai thango eba jefru nang omor chakra ngai thango afru nang tam khlai nai okok no wada wan chu okok no wan chu kha kai phai di kasha skim nikok ang nok no sai khana ruwa no kabang ma borok no bo sawi man nai phana tongo je borok ro hapang ni shebu khlaya ab hai borok ni bagai kasha kaham kasha shep abong kha atal pension yojana abo bharat hapang bai nai kolcha kasha dopha hoda ham krai epa hoda ham remung ni kaisa scheme abo hapang ni chebu khlaya eba abo hai mungsasuk motharo ko samung khlaya abo hai bororok ni bagino abo khlai ka hanke nini umor bishi snichi eba 60 years ungmani loge loge wonu talo shashai nishimi bashai jora rank mannai eba ang sanai norokte bo shrai shrai ungnani bagi nini umor jefru snichi dokchi ungo eba 60 years ungo apuru ni chimina nung nini rang nung busukhai da kha bono rugino talo nung 1000 ni chimi 5000 jora nung mani manu abuni bagi nung nini umor jefru bishi bruichi layakho eba bishi teacher eba 18 bochor 18 bochor tai 40 bochor ni bishingo ni umor hangke ning omo tabuk no thangi o yojana no ning khlaimano abuni bagi ning talo 1000 ni shimi 5000 jora ning rang to ni manu ning ani asuk rang kri ang kishano ton nai hinke ning rang 1000 bori manu 2000 bori manu 3000 bori manu abhai ke ning 5000 jora ning talo rim thanga hankan ke je fruni ni umor bishi dokchi eba 60 years umpur hunke ning talo nini rang rimani no rugino ning manani chengnai tai